0: Onua fa wo tu ebrade so wate
1: so akachu samba chawa dio so chi we ubenu obia pete manye
0: hu ne mu enan kwa wo
1: ne wo so
0: ne mu na asumdie wo ne mu na fa hodie wo obra ye boy se ebrade ne mu a woni pa wie ye aya weho Oni pawie ye se Kristo numa e wosu ni adwadwo. Yadie ye yao. Yadie ye ya papa papa papa. Se Kristo nimu ni se wo how bi to amane bi to a. Emu ye ya.
1: Ye priba kwasa ne akumienu.
0: Se wo Kristo.
1: Miti pora
0: ko bin kase yadie ma wo hawo ma.
1: Mesi
0: e se wo Kristo. Sa yadie mu o sa wa haw mu o sa mane mu o sa ko dan na mu o ko wa ho to so e wo sa Kristo ni mu sa ti ti den ara
1: abrabono di sa
0: ni o man kwane a me de me ho hye ni mu nti
1: step by step
0: aba fresh ya sa wa di o je bi be free sa yo di

0: nyamea ne nokure nie e de ba bomu anhu wa ndisi hu eh aban mu dwumayefo bebre ne omu nim se wo mu di akotini ye wali gaman ne mu ensonso ye kuni pa kurampo no wo kiremu a enyoma bebre no anu so betimi aka se na wo mu ewo nyina so anko betimi e de tabdi tabri safo na sebi sebi omu didi di sanse mu no ne de bo man ne se okuru no nensonso ni nyina anu e yade omu ne se o mepre asomdwe sense wo mema ekuru no abo na endi se manyo kuo ba ya maya ma adwene se we chanten na e na mbaye mo sa adu mani tem so asansi mpp manyo ku so sa e ma che se dia moye no ohu ne se sebi sebi sebi sebi sebi sebi o se nyansa bia enimu e na masan so gina gold board no so e na ade na mo amo kire mu se mo ku atia no so e na mo de e promote galamse no na mo de mo hye gwo machi e na mo promote promote wo se sa ade no mo nyai na emwa emamu nka aka mani manya me sompa nanso makoma mu die e far from God wose sa de ne die moya akatua e wo honum
1: if you that on money enye attention no alcohol wose na ndi se ba be me issue one officers your documentation or your adamus resources one officers your documentation or your adamus resources one